Sadai, balung le, ya phong le, mai khel le, cha phong no, mai ta sa re lang de sa dung.

sadan nesu ta sare langle sangle ba rang sangle ba khale rang sa sang manok no pai le ba khale no pa sang mano na na ba jang mana sadan na na ba jang mana sadan.

있으니 가라고 어이쇼이쇼 어버하게노 가비신고 가부 가비신고 꼭샤오 가비신고 가문에요 너로보다 어머하이 응 에바 너로지 Resap nairok, omahai ke kok thai kholi resap vaje sini khabai kothok jak sini khabai nang jak khani manu. Seng bai shu shu omahai no wanchuku sini bukhao balai kano. Po jahilik tongkang kakai ba chini bukhao tongtok tongkang kai ching. Sai sung no sini bukhabai kok shawi maniyo. Sini bukhano hai no hai methebo ngna tong mani ng yarok no seng khaban ditiro. Pia ba chung omahai no hai ke ching hai no hai thangai ma tong piro. Sini bukanka kok shanani keplung tong haifano zeng borok manya enggi mano. Jefro sini bukas haisung kok shawo sini bukawa na torogo kebo kanaya. Fiaba a kok tairo sini ka bishingo shimino chobzak tongo. Ka hiligui ka rubai shimima tongo.

0: Hôm nay này thầy đi rất chào mừng kiếp sắc bị nịch khó răng thầy kê bị nịch khó răng nó xài mạng ăn xa găng em bảo bị nịch xin mừng xài mạng ăn xa găng rất chào mừng tăng xa vụ cái xa lãnh bài khi nông đó thì nhé cái xa hình xa này này này đi xa bộng khả nạ thầy đi ngờ ổn dạy làm chọc lấy này tăng xa chắc chắc rất chào mừng chả tên nó bỏ rõ ghét thầy mạng ăn bà gây ok start
1: Sama kanara nai.
0: Pia ba lam so guna no kuila no thaka ha bai pare bele ke ha bai. Chakraya ko sung. A pia ba de chamung bai no no shini ri gana
1: natsu ka. Okay. Pogi mayang le no no ani hiro. Pogi mayang le no no ani hiro. Pogi mayang le no no ani hiro. Ani hiro. Bukhango kem kem ni ni bagai jala. Bukhango kem kem ni ni bagai hiro. Hambai bele bele ke.
0: Aau, nge bele ke nono se hambai. Tai shiniman kanang ne khaka wo. Je khanai tong nai ro. Chabo phai shok phai ka sini studio wo. Nge bukuk no lam shoko phai lano sini studio phai shok phai mani bagai.
1: Bele bele ke hambai.
0: Aau. Nge bhai tong sagra di phai lano.
1: Ang to. Ga ham no. Shudo kisha. Tungitong khata
0: tungitong kon ha okre si salok jak sang sani yak lok ngain than dang thang nei ne a pia ba sai mang na tini chine ro bukhok or ba shirani de tripura phai shop pai jak norok pai tini a khna to tog recha mong norok no khna na ne bagai tai norok ni khano shoton na ni bagai tei norok khnai man nai abono e ba nai man nai sini facebook live tei youtube o thangai akashwani আগরতলা নি সার্চ খাই দি তাই আরো থাঙ্গি নরক সার্চ খাই কে নগই মানাই সিনি দাদাক সিদাক পান্দা থাঙ্গি তঙ্গ তাই নরক করঙ্গি মানাই 9485007172 গে অ জরাব চং নি নি খরাং খানে মা কানি নি খরাং তে কে বেলাই খনা তো তগ্র চাপুং গে পুইলানো সঙ্গনা মসং নং

0: Belike ham baidara am tekino ham chakmong phono gui tong di am sung nong nayo nong ni thani.
1: Awa nung wai wabo hai na di kete kusugo katong ang wa ham bai mari wo.
0: Belike ham bai.
2: Ham bai ta kung nong ga jara wa. Aw ga nung ta kukunal ta te takuk manik but last month sinaro as a nang guest program phaitanga bini kharang to shanani hamya amse kai khana ta to khana kai na belen tong tok te ni ni bo oma hai no khana tok hai ni bagai no bo bo no bini as a ne ru chap nai ni bo bai
0: bini ru chap mo chance ta khana
2: chance ta khana bale khana ka ke te ke sha shing nani mo sung mani amo hai tabuk sut zora nang busuk zora te ru chap mo go taibo buskango thangnani hnai amahai kuno mungshasik planning ba nang try khayo baksha batong ya de ba sarigama ba Indian Idol amorok amahai rogo kuno thangnani muchungmani sada
3: honestly sana thangkangke ang amti rok to ang saksakna as a confident remake ang sarigama rogo Indian Idol rogo thangini rechamnai hai ang select lne ang saksana confident remake ko ta oka self confident kom ko jaga
2: te kai self se bukha bishin bangkok nai acting go
3: yes e exactly
2: bukhani kok saja
3: okay future rogo maybe thangi phanamano okay aro kotor platform o thangani kangke classical
2: preparation mana
3: preparation nang nai and classical joto kisu ko tongo kabang ma tong srang jak nai a jaga thangna sakang kan future na igna bahayong but tap tuk jor to plan kari khani
2: au au gani ni bus kaunga te kai bashak music video rock ba nang mo hai record release ng nai khlai jak to da to thaising to kai se konal bahini shaka
3: te tongu apo ko machine wo no release khai jak nai ta ke o machine jor ang ke saiman na program season ko joto no ko ma aro mar chab aro mar chab ke o jora wo no chab ti khai na ni perfect jora ta chin ba ge angkai tongo teruk teruk joto no nogi ma nai kha khayo patiently na sin tong pe
2: angka ka te ka sha sing nai abong kha nung rechap mani logi logi nung acting ham jago angka acting ham jak pani logi logi nung shina ro buda che da cheng mani de chamung no
3: matai rok a talent no ni sha go dali
2: dali ya bui ni mang no nang de chamui tong ra kho
3: e e
2: how
3: no ko lyric suina ke asak tough ya do u kom
2: kok thai mili re nan
3: kok thai mili nan de ko compose khaina ni ta
2: e
3: e tuk ja go ta ani ka tang enge abo ani sha go se gren ke je mani gari abo nang tu ti khlai ma ya ange suina ke sa ja go sui bo ang tang sha ra jam sui bo nai ka but abo tamne ka puila puila ba joto ni buskang ko tu bunani kisa ko conference phaya ko ta ja bo tu khang ke bahayang nai audience tong ni buskang ko bahai borok sa jang nai le sa jige da bo confusion nong tong ko ta ga ab tikla ya ko je fro confident kabang mane ab tikla
2: 100% full ang nai ha puro ha bele ke no kaham ko fighting ka jara sha ko dogo tong nai nai nai hello choi pai kham ngai norok nai man nai dadak sidak tirini pandano chini orbashi oro faija bo bai norok dadak sidak youtube thang facebook thang nai te aro tumong no kok shana ni musunga kai noro kok duk bo khlai man nai 9485007172 fai de ojara sab kok duk tok kring nai gran hello hello hello hello joy by cam kok greeting te ka share cha mongo da hab lai ne phia ba kok do hai no hai hello hello khnai da to acha ani khorang clear dakhna
4: clear khna madam
2: aa inge shadi boron char tong ta khub hello
4: bangane
2: sojindro debroma aa aa anke ojora wa chini oro nar wifi jak sai da man
4: sano
2: manu na anke bo bai kok shana da bunjung chagra de
4: sano madam
2: aa aa anke khnai tong go bono bod hai no hai lam shuk di por ka hamre wei
3: di por ka hamda ra no
4: jor ka ham mana nyo
3: e e

mo tam hin mani kok like imango anu tam hini cycle anka o o motairo kisa anu naikle jaba sidi kubai kubai na motairo anu naikle mani tong khaiba imang ni kok no muk thangonga na khana na ang mare songbai bolta na ma thang sinai bolta na thang tei se thong phangsa nai to.